0: Iginit ng Malacanang na maripang amyendahan ng pamahalaan ang kasunduan sa itatayong PAC Silica Tech Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito'y matapos batikusin ng iba't ibang grupong proyekto dahil sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa sa alang-alang ng gobyerno ang hinaing ng iba't ibang sektor para mabago ang mga probisyon sa proyekto at mas mapaganda ang resulta nito para sa taong bayan. Hindi din itlalya ni Castro kung alin ang pwedeng baguhin sa PAC Silica Project, pero ilan sa mga kini-question sa proyekto ay ang epekto muna nito sa supply ng kuryente at tubig sa nakakasakop na komunidad at ang posibleng pagpapaalis sa mga katutubong malapit sa project site. Binigyan din nila na patuloy ang isinasagawang dialogue ng Basis Conversion and Development Authority tungkol dito.
1: Sa pagharap ng Meralco sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong Huwebes, ipinaliwanag ng opisyal nito kung paano tinutugunan ang system loss.
2: Kung gusto natin i-eradicate ang tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses. Malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure.
3: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na muna namin problema yun. Ayaw mo magkaroon ng losses, di huwag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi?
1: Sabi ng Meralco, ang gasto sa pagtugon sa system loss ay bahagi ng reasonable cost na isinusumite nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na nagdedesisyon kung ipapasa ito sa consumers o hindi. Ibinabalik din umano ng Meralco sa consumers ang nababawing halaga ng kuryente.
2: Pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan nang nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no, yung tinatawag nating billing na nawala, ay ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan.
1: No, so, naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang system loss na sa kanyang taya ay aabot ng 45 billion pesos para sa buong bansa.
4: Ang kagandahan naman doon ay mapapwersa ngayon yung mga distribution utilities to be more efficient. Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Papasa na yun.
1: Representatives of the utility sector. Suwestyon ni Tulfo, huwag nang singilin sa consumers ang non-technical system loss. Susunod naman umano ang Meralco sa imamandato ng batas, pero umaasa itong may subsidiya na manggagaling sa pamahalaan para hindi maapektuhan ang serbisyo nito. Ayon sa ERC, habang hinihintay ang amendments o pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, pinag-aaralan nito kung paano mapabababa ang system loss charge.
5: Kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities. Parang lang sa ganun ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers.
1: Nagsasagawa naman ng ERC ng fuel cost audit, kaugnay pa rin ng pagtaas ng presyo ng kuryente, alinsunod sa direktiba ni Gatchalian. Ayon kay Juan, nagpadala sila ng mahigit 400 show cost orders sa mga distribution utility at generation companies na hindi sumunod sa pagpapadala ng requirements. Si Senador Risa Ontiveros ipinuntong hindi lang ang system loss ang ipinapasa sa mga consumer at hindi pa nga ito ang pinakamataas.
6: Di hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes, then finally on this bill yung systems loss. So mula systems loss, pwede pa nating i-examine further mas malalim yung lima pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin.
1: Magkakaroon ng komite ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo para bumuo ng panukalang batas na magtatanggal sa system loss. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Ito ang Tunog. Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
8: Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy. Tunog Pinoy!